0: Ke tswa pele ke programa go tsana le bizwa le never can invest levers with him ngakam. Invest levers with him. Emna ka lo zwire ande bora basure chwang em.
1: Ngizwe ngoba kuka ifatere go tsoma. Ke tsama na bona ira mo.
0: Ba itse bala kamera ngakam.
1: Ba ile bisi ka tsela ni ka ni ka ba na zwa ndira. Ke so mulika no fa sta ndira. Mm. Ke sa zwe sa kwa zika ka ndi kwa tsoma. E ya ni ka ni ni so go me ke se go no fuma le ba bona. O mo mkata. Mambea. O ma smata. Mamare. O ma boma. Na tomasi. Ita go ngwa ni se go se ka ka. Ba se ka go ena ni. Ba se ka ba mso. Ba se ka ba nyambe. Ba se ka ba ndozi. Ni ya go mpo ndi ni se go se ka ba kando. Ba ni sa di ba ba se ka se ne. Ni ya go nda se se se go se ka ba ya ni. Ba ya ni. Na ba sa go ne ka se ka nda. Ba mo mbo ni se mo sa di mo. Ni ya ma di se di ni sa go ntuma mo. Ni ya fa le fa igula hizo una mulo wote ya sikoli isari wali maka nibeze nisabo isho nibeze otomu nisabota oo hizi ni masangu niho mwale nisatira niya kwa nasipanga niko mwana uveso niya kwa sikuwa kubo oo vikita mwa mwala sawona kwa kutela nani uliped nani uliture lo isasi niya kwa hile kwa isu mwalewa inga kubo kwa mari ndigo kachadram la sawa ka tema ka fera ni ama ndigo ni afa wa ni ko ni sabo muna mo o pesi mara ba ndigo pesi baza ma ba sabo na ka tera umikan wa ri ko ste je ni sabo ngomba ntava ku ka ro muna mo bujo mo ko ne wo mastenge wo living blood wo cup of tea wa ma ka fera na mo jere ntava ku Escuche que vou mexer na boca, vou botar onde que vou, vou mexer, vou break pen, não me aceite um jamu, não mango a chitre, não vai saber nada, espera. Não há uma foto nem se voltou de mombeira. Punha a chua, eu vou eva green, não é mungue de leca, espera, vamos mais para o grande. Então, ali vai, vou escampar, vou amar colonga. Nani ni ngwa yana mungereka kana vho maita vhaya
0: ntjam
1: ndi vhezi ndi tshi tafona tsheza makapina kavho ndi mune mali vhakati ndi mune ndi mune ndi mune tsheza
0: ndi vhezi bunga kam ora gikzo abrevitela zwi programa kusana ni bzwale never can

Ke profi wa ke tozijin ana li M7. Me lozwa briftelezin losa itavsa mat pena mikokter maselim zo zeska SSS fam kulina ko itoma ndende fa 9 o'clock. 9 o'clock lo ka kotele tozo makandem ka samla ho kulatela programa de zibisan le pena.

kuzoba neswala asikwama fa mokufumanele makade mina avo maswalo opol ke sikwama me kufumanele makade mina avo maswalo opol mngaka ayo mateleza amzole kwa nkwanya FM mtonga asikwama asamenam

profe wa ke la ke dove ma programmer se beso le pele mo ka mo fomo am right ka have my va ba ndukile fomo am me ha ba mo nze beso mo ifitse ka go le za fa nombolo ya 066 2530 88.

0: ke tsoa bo tlhela se ke programela service le pena me go kotela service on ke service le se go fo Eugenia Kasongo go a masokotwane me service ka go lebala tezwe ke ponyana ya brown me ke mixed breed ya tag number ke F01 57078. Me va kopa motho ka fela ya ba bone zi ka ponyana ka go lebala telephone number 081 21 99 02. Me va sasola pili ku kopana vele va fitisa service ma vani kuela kwa Lisela kuri ni bona ba ba tose ka ku va sola fa nombolo ya 081 21 99 02. Tsoa pili ma vone longe ba mga ka mo fa mo.
1: Hello.
0: Ancha ba zwire mga ka?
1: Hello.
0: Va zwire em?
1: Ande mzuire.
0: Mga ka lo zwire ande.
1: Na kwa yari zibiso.
0: Ancha kina kwa yari zibiso mga ka?
1: Zibiso ezo kuna kandela given machoto. Iya kubo hari eti sinango kafila koba inzi mga nabona namwi. Nene kupako likama na baka nisola fa nombolo yaka Namba yabo nene naniona nela teire. Nombolo ki 081 77 60 731. Nkupa kutela nombolo.
0: Vaeze chwa la mngaka.
1: 77 60 731. Nitume zibiso eferi.
0: Nitume zibiso mngaka.
1: Ensha.

Re tsa bareng ka minute e kore tsholo na go ke thoma dente fa a minute past 5 sa metawa ke patala zo za bolalo zero kena ku zona za NBC ngwanyo FM ke a fana ka re meta ya 5 minutes to 10 o'clock me ke lavala lo Wednesday ladies night la 27 ka ndao 2026 na bina ye paswa ya tuma ku zetuna the perfect DJ na mumba matali mfe ka merende mena ka tsholo fam alo ba mo mina kena ko me fora lizo zela kachino.

0: Sabrang hi quarter past five kena ko hiru kire sna meta ko na fera mai tukso za program ya ripina ze kitore ki batalize ki afra ka meta ni ya 6 o'clock me ki la ki duve mwa ka pina the other side ko ta kuriza na bolo ki 066 253 088 ya mangu sa ki 6 3 2 8
1: Hey, how are you?
0: Hey, ma, zubwa na mfamoya.